0: pawa si masiko na hamurus ako. Yanapak. Yapalak tamasiko yanapawan ko takamal pero kaita. Imaray ko taita Celso tapukuni. Manatakpit tapas wajeran chischo. Ay ni tahmis papay niwa. Man na haykak pas kong kay mancho. Ay ni taka. Ay ni nispang kay peka reksiko. Ay maralak tapikan ninko kuya payasinya. Huay kay masinchis ko na. Asya ninga peka ninko.
1: Amita ko tabakans.
0: Ay ni kakangya kang kinoka. Nokang kani kang ninantang. Yapanchis mi hok ay yulia kanchis. Kunan punchay noka yanapaseiki. Pakarin kang yanapawanki. Sitchus kang aling kainki chayka. Nokapas aling mikasa. Chay natatak niyaw paruna ko na peru suyo pitiaran ko. Kikilan tatak sa pangka wamani ko na pipas, kiti ko na pipas, suyo ko na pipas, ima tiaran ko.